ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

0: Oras sa buong Pilipinas is 8:47 a.m. in the sun. Yo, yo, yo, what's up man lang people, Gen Z and Millennial fam. Also mga boomer na ating family Gen. Isang solid at nagbabagang Monday morning from Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Nandito na naman ang iyong paboritong pakinggan ng iyong ate DJ Senpai para samahan kayong mag-vibe at makichakra ngayong July 27, 2026 mula 8 a.m. hanggang 12 noon tayo minasan. Ready na ba kayo sa mga maiihinat na balita? Nagigising sa natutulog yung diwa, tara, let's go! The Morning Drop, National Local Sports. Showbiz mamaya na yan, usapan muna tayo ng ating weather update. So ang ating weather ngayon, weather check, current condition natin, cloudy na may temperature na 29 degrees Celsius, feels like 34 degrees Celsius dahil sa init. Parang yung awkwardness mo sa crush mo, ano mo yan? Wind and humidity, may hangin, galing southwest na 12 mph at humidity na 80%. Daily forecast summary, asahan ng cloudy skies ngayong araw na may 10% chance of ulan at daytime. Sa pagdating ng gabi, maghanda na ng scattered thunderstorms na aabot ng 50% chances of rain na may temperature na aabot sa high na 29 degrees Celsius at low na 27 degrees Celsius. Kaya huwag kalimutan ang payong mga mi. And of course, para naman sa ating national headlines, mi na sun, habagat is real. Pinapaalala ng Weather Bureau na ang southwest monsoon o habagat ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon. At ibang bahay hagi ng bansa ngayong Lunes, umbrellas up besties, sauna issues at lead echoes. Mainit pa rin pinag-uusapan ang mga issues sa national tulad ng inflation, corruption pati na rin ang hakbang ng kamara sa natutukan. Ang natitirang Legislative Executive Development Advisory Council or LEDEC priority bills para sa 20th Congress. West Philippine Sea Drills, natapos na ang 17th Joint Maritime Exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines or AFP, US at Japan nasa West Philippine Sea sa gitna ng mga nagpapatuloy na tensyon. Samantala, Ormoc, Antaclub, and Local Buzz. A healthcare and community milestone sa Ormoc. Todo suporta si City Mayor Lucy Torres Gomez sa mga naganap na turnover ceremonies para sa mga bagong proyekto sa kalusugan at sa Mass in Learning Center and multi-purpose building para sa mga taga-Ormoc. Taclub and the late updates, patuloy pa rin ang pagtutok ng mga lokal at otoridad at ehensya sa seguridad at community recovery. Kasunod ng mga nakaraang kaganapan sa rehiyon habang ang mga kalapit na syudad na matulad ng baybay ay abala pa rin sa mga operasyon kontra illegal na droga kung saan nakumpiska ang nasa 1.17 million na hinihinalang shabu sa Utap Tacloban area. Minasan, drop your zodiac sign sa ating Facebook post sa ating Facebook page ng 104.7 Dream Radio. What is your zodiac sign? Halina, tumutok hanggang mamaya dahil meron tayong Dream Horoscope for today. Oras natin, it's 8:50 a.m. We'll be back for more, so keep it locked. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga dekalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 10:20 a.m. Buwet ka, no? Kalok. Minasan, welcome to Dream High. 104.7 Dream Radio. Sports Buzz na tayo. And of course, Shoot Showbiz. Shakey's Collegiate Champions. Ang University of Santo Tomas, USD Golden Tigresses. I will get winless ang Corona sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa San Juan. Matapos, papagsikin ang College of St. Benilde's Solid Flex Minasan PBA Governor's Cup Forever. Bumawi ang Rain or Shine Elasto Painters kontra Barangay Ginebra sa score now 110 versus 99 sa pamatay na laro ni Aaron Fuller na umiscore ng 37 points. Tennis and Boracay hype naman na minasign. Aba, pinangunahan ng Korean player na si Lee Ye-rin ang pag-uwi ng singles Oscar J. Hilado Tennis Championship. Abangan Boracay naman ay handa na rin i-flex ang white sand para sa 4th Southeast Asian Open Water Championships ngayong August. Minasain, meron ba tayong mga local sports dito ngayon? Go ahead and send it to me through my Telegram para naman alam natin kung meron ba tayong mga local sports dito ngayon sa atin, di ba? Let's all support local. Samantala, bumata tayo, dumako tayo sa showbiz headlines natin dahil tayo ay mga marites! Mga chismosa, SB19 official na pinangalan ng tourism ambassadors. Buti naman, solid flex para sa ating K-pop kings. Kakabilog lang ng weekend, grabe, official na inanunsyo ng Department of Tourism, DOT, na ang SB19 ang pinakabagong Philippine

na ito dahil makakasama rin niya ang kanyang mom galing Melbourne at kanyang pamilya. Samantala, Beanie and the P-pop invasion sa international stage. Well, din natin kalimutan ang ating nation's girl group na Beanie kasama ang iba pang OPMX. Nakasado na rin rumakit at i-represent ang Pilipinas sa Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo, Japan ngayong August. Mina Sign, Hollywood and K-pop, drops Cat's Eye, Blackpink, Jennie, and Marvel updates. Ah! Nakakaloka! Cat's Eye and Ed Sheeran nag-drop na ng multinational girl group na Cat's Eye ng kanilang bagong kanta na Animal na co-written pa mismo ni Ed Sheeran. Tapos may cameo pa si Demi Moore. Aba! Ang lala ng collab Bayard. MCU Marvel shook sa kakatapos lang na Comic-Con International inanunsyo ni director Ryan Coogler na si David Johnson na ang gaganap bilang bagong Black Panther, anak ni T'Challa. Habang si Ryan Gosling naman ang opisyal na rin sasali sa MCU bilang Ghost Rider. Aba! Iyan ang ating mga balitang nag-uumapaw sa init ngayong tanga. Magtatanghali. Huwag kayong lilihis ng kinaupuan. Dahil maya-maya lang ay ibabagsak na natin ang OPM hits. Dito lamang sa Dream High 104.7 Dream Radio. Ako ulit ang inyong paboritong nagpapatugtog at nagpapagilig ang inyong ate DJ Senpai. Stay tuned fam dahil susunod ay ang Digilo. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin 10:25 na. See ya!

0: Oras natin, it's 10:49 a.m. na minasign. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. At ngayon, narito na tayo sa ating segment na Dijulo. So minasan, what was our topic last time? Last time yung topic natin was about social media. Mga cybercrime para sa mga hindi nakahabol sa ating pinag-usapan last time. Just go ahead and follow me on TikTok or my Facebook account dahil nandoon po lahat ng ating mga pinag-usapan. Alright, so here we go with our next topic. Topic natin ngayon ay ang mga karapatan habang nasa inyong bahay at ari-arian. Minsan sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, may karapatan ang bawat tao na maging ligtas sa kanilang pamamahay at ari-arian at bawal ito pasukin ninuman kung walang pahintulot o labag sa kalooban ng may-ari o sino mang nakatira. May karapatan sa bahay o ari-arian o ng tagapagpangalaga nito. Mayroon ding mga sitwasyon na ang bahay at ari-arian ay pinapasok ito kahit wala ang mga karampatang warrants of arrest, search at seizure na galing sa korte. Okay, ang paglabag sa ganitong mga karapatan ay may mga karampatang kaso na pwedeng i-file para protektahan ang inyong sarili at ari-arian. Unang-una minasan ay ang trespassing. Ano ang trespassing? Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang trespassing ay isang krimen kung saan ang salarin ay pinasok ang bahay ng isang tao na walang pahintulot o labag sa kalooban nito at nang walang kadahilanan. Ito ay simpleng trespass o trespass to dwelling. Kung ang bahay ay pinasok mismo na may kasamang karahasan at pananakot, ito naman ay tinutukoy na qualified trespass to dwelling sa ilalim ng Article 280 ng Revised Penal Code. Kung ang pinasok ng salarin ay ang ibang ari-arian ng tao maliban sa bahay na nakabukod o nakabakod o nakasara na walang pahintulot, ito ay papasok sa other forms of trespass sa ilalim ng Article 281 ng Revised Penal Code. Minasan, ano pa ang mga halimbawa ng trespassing? Halimbawa ng simpleng trespass to dwelling, pumasok ang tao na hindi mo kilala sa iyong bahay na wala mong pahintulot at kahit sinabihan mo na umalis ay nagmatigas pa din at nanatili sa loob ng iyong bahay. Pangalawa, halimbawa ng qualified trespass to dwelling, pinasok ang iyong bahay sa pamamagitan ng pagsira ng kandado o pinto, minasan. Next ay, pinasok ang iyong bahay sa pagsira ng pintuan o bintana. Halimbawa ng other forms of trespass naman, pinasok ang inyong hardin o bakuran ng walang pahintulot. Pinasok ang inyong establishment kahit walang kahit may nakalagay na no entry. So, minasan, tomorrow meron naman tayong ibang topic. For now, dito muna tayo sa trespassing. Okay? Maraming salamat minasan sa pananatiling pagtutok. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Oras natin is 10:55 a.m. Now we will be back. So, keep it locked in. Only here sa city's best FM station. 104.7 Dream Radio ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Later is Unmute with your ate DJ Senpai. Abangan!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Hello, 皆さん。Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Pinagulan muna natin ating music for today. Dahil gusto ko, ano, hindi pang gabi yung tunog. Nalata kasi tayong crickets eh. Oo. Pan ano yun eh, pang gabi kasi yung crickets na yarn. Anyway, minasan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Dito sa Unmute Season 3, basahin natin ang pinakaunang letra. Galing kay Mark Anthony ng Tacloban. Ate DJ Senpai, ang problema ko yan na kay grabe ang kamamahalhan presyohan mga baligya ha, merkado. Anak ang sweldo ng minimum diri na. Kasadang, hit pang gasto ha pamilya ngan pambayad ha kuryente. Ano ba't angay ko buhaton? Hi Mark! Hi Mark Anthony. Grabe ko talaga init inflation. Ano? Kahit saang lupalop ramdam yan. Para sa advice ko, kailangan mo maging master ng budgeting at bayanihan style sa bahay. I-prioritize ang needs over wants, ilista ang gastusin at kung pwede, mag-side hustle tayo tulad ng pag-online selling o sideline pagka-uwi. Laban lang tayo kay amo talaga, wala tayong magagawa kundi magpa-Singapore na lang. Charot. Ayan, so, ang gawin na lang natin is, plano naman haigbaw ha, amon third floor. Magtanong kamihin mga organic like kamatis at mga pwede natin na diri nala paliton, mga pwede nalang pitason, yung nga lang kailangan natin ng sipag at syaga dyan. Kaya ganun talaga, gawin natin kung anong ating magkakaya at mag solar na tayong lahat. Charest. Next letter natin ay galing kay Sarah Jane Alcantara ng Palo. Maupay nga aga, Ate DJ Senpai din niya Palo. Labi na kung aga, grabe ko ni traffic tungkol hit mga sige nga pag-ilayan ng kalsada. Tapos pag naoran, madali pa magbaha. Paano na kami makakagawasin maupay? Takatuskulahan or trabaho? Bang, sis, true ka dyan. Ang init na nga talaga sa labas, stressful pa ang pag-commute. Ang advice ko ay mag-adjust ka ng travel time mo ng mas maaga ng 30 minutes tapos ipahatid mo tong reklamo mo sa kinaukulan para alam mo yun, para meron tayong follow-up, ganon. Sa parte naman ng baha at kalsada, maging vocal tayo. Hindi lang sa ano pagpapasa ng mga reklamo, kundi sa social media din para natatag ang mga local leaders natin. At laging magdala ng extra shoes o payong, safety first,

0: Oras natin, it's 11:45 na minasign. And we're back sa ating programang Dream High. 104.7 Dream Radio sa segment na Unmute with your ate DJ Senpai. Una nating basahin ang isa nating letter galing Tanawan. Tawagan na lang kuno kong nahi Wancho. Wancho Boy. Wancho Boy Pedrosa. Ate DJ Senpai, didiha mo na Tanawan ang mga parag-uma nagkakaproblema. Haniragasyon, labi na yan na nga panahon hit mapaso nga damuan naguguba nga pananom. Hinububat po din namon duulon yan. Boy, Wancho Pedrosa. Saludo tayo sa mga farmers natin. Ang advice ko dyan, kailangan nating mag-formulate or ninyo mag-formulate ng formal letter o petition papunta sa local municipal agriculture office or MAO. Again, formulate a formal letter or petition tikad to ha local municipal agriculture office or MAO hatanawan para mabigyan ka agad kayo ng water pump assistance or alternative irrigation systems. Huwag matakot lumapit sa mga ahensya para yan sa kabuhayan ninyo at para yan sa pagkain ng masa. Okay? Ayan. So, maraming salamat. Next up is we have from Dea Bianca of Ormoc. Hello, Ate DJ Senpai, didiha Ormoc, permi lagi hapon wawaraan kuryente o kaya pirti kaniha kahinay, han-signal, han-internet. Paano kami makakapagtrabahohin maupay, habalay, as work from home kung sugadini. Hi, Queen Bee! Ayan. Alam ko yan, ang sakit sa ulo kapag talaga biglang naglo-loading it up. Kuan aton kinabuhi samtang nag-work kita naglo-loading bagahin nag naka-stop motion itaton kuan itaton activities. Ako na advice pag-investin na mini UPS para ha router mo, tapos power bank para laptop mo, tapos pagmilingin backup mobile data network na makusog it signal ha Ormoc area niyo. Kay diri na ini may iwasan nga magkaadahin mga power interruptions. Next, since work from home ka, maaram ako medyo larger than the normal salary or the minimum wage imo ko ana kukuha as a work from home. Pag invest ikaw hinay-hinay hin power supply and solar. Bisan usalaan nga solar hasta nga malukop na it imo atop hin solar hinay-hinaya la.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. Yan. So, happy birthday nga po pala dyan kay Edmar Casilo. Hello, Edmar Casilo. Happy birthday. Ayan. Taga-Ormoc yapo nito niya. Hello, maupay nga. Udo. Udo. Oo, lunchtime na ngayon. Haiyo? Baka naman. Charot! Ayan. So, yan ang ating mga advices na muna ngayon. Minasan, pinili ko lang yung mga pinaka-short at pinaka-mga hindi masyado very emotional emerut kasi parang hindi ko na sila na ano, kailangan natin na maging bias, kailangan maging kailangan natin maging equal. So lahat ng klase ng problema ay pwede dito, hindi lang sa emotional degree kundi pati rin sa ating mga pang-araw-araw na mga problems. O di ba, Bi? Thank you so much for trusting Unmute with your ate DJ Senpai. Ayan ang ating mga problema ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sulok ng Leyte. Sana ay natutunan kayo, lalong-lalo na sa mga advices. At gumaan ang yung mga pakiramdaman lang kahit piso ngayong Lunes. Huwag kayong mag-alala. Pwede pa kayong mag-drop ng mga mensahe sa ating Telegram. Nasa QR code po, pinost na po sa Facebook page natin. And of course, may link din po yan nasa Facebook page ng Unmute. Ako ulit ang inyong paboritong kasangga sa tanghalang, yung ate DJ Senpai. Tomorrow naman tayo, dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Where your dreams come true. Peace out, fam! Oras natin, 11:49 a.m. na minasan. Domore gutosayimasu and sayonara.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 1:30.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro.

0: Dream Radio time. It is now 2:30.
1: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney, ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Ipinahayag ng mga progresibong grupo ang kanilang pagtutol sa Pax Silica. Bago pa man ang nakatakdang ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Nagtipon-tipon ang mga ito sa may elliptical road sa Quezon City kung saan makikita ang isang puting sasakyan na may nakapaskil na tarpaulin at may nakasulat na No to Pax Silica. Ang Pax Silica ay isang inisyatibo na pinangungunahan ng Estados Unidos para sa industriya ng artificial intelligence or AI at semiconductor. Layunin nitong palakasin ang supply ng teknolohiya at computer chips at bawasan ang pagdepende sa mga piyesa na galing sa China. Subalit kamakailan ay umani ito ng batikos sa publiko dahil sa planong pagtatayo ng isang malaking industrial hub sa New Clark City sa Tarlac para sa pagproseso ng mga mineral at paggawa ng mga gamit para sa AI. Sabi ng pamahalaan, magbibigay ito ng maraming trabaho, mas mataas na sahod at mga bagong kaalaman sa teknolohiya. Habang may pangamba naman dito, ang ilang grupo na baka maubos ang tubig at kuryente o masira ang kalikasan at madamay ang bansa sa gulo ng ibang malalaking bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Oras natin mga Dreamcadas, it is now 5:24, maupay na kulog pa iyong atanan. And welcome sa ating second hour on a happy Monday dito sa Dream Jam. Sa baon, going ngayon ang SONA, ha? Pang lima, ikalimang State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So if you're watching it on TV, sana po tayo ay manood at makinig attentively. Okay? Yes, mga Dreamcadas, mamaya magbigay din tayo ng ano, ng mga, you know, updates about the SONA. Okay? Habang may program tayo on air. Hanggang 7 p.m. naman tayo magkasama-sama. But right now, narito ang mga trending na mga balita at headliners online. Inyong mapapakinggan on air. Hatid sa atin ng sources from News 5 and ABS-CBN News. Kinig po tayo, okay? First batch, buzz number 1. Yes, we are going to launch a rocket into space. Aba? Magsisilbi ang Cagayan bilang host para sa kauna-unahang spaceport ng Pilipinas. Ayon kay President Bongbong Marcos, a sounding rocket launch test is slated for next year in partnership with a South Korean aerospace company. Wow, amazing, no? Alright, buzz number 2 sa ating kakabalita pa lang kanina na about tax silica. Binanggit ni President Marcos Jr., inanunsyo ni President Bongbong Marcos ang PAX Silica Industrial Hub na planong itayo sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, it will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Yun. Buzz number 3. Nagpaabot naman ng taimtim na pakikiramay si President Bongbong Marcos sa mga kaanak na mga biktima ng pamamaril sa paaralan dito sa Tacloban City. Kasama yun sa SONA, no, mga Dreamcadas. Buzz number 4 naman, binigyang pugay ni President Bongbong Marcos ang tagumpay ni na tennis star Alex Yala at Filipino

Dream Buzzes. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, buzz number 6. Nagsara sa 61.675 pesos. Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, July 27, 2026. Again, peso-dollar exchange rate today, July 27. Peso closes at 61.675 pesos laban sa isang dolyar. Buzz number 7. Mamaya mga Dreamcars, abangan ninyo. Dapat ba kayong magpa-full tank ngayong gabi? Dahil meron bang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo bukas? Abangan mamaya sa ating next batch of Dream Buzz. Kasi mangangalot talaga liwat ka mo. Iyo mga ulo na liwat. May nakita oil price hike. Effective July 28, 2026. Abangan next hour. Tutok lang dito sa Dream Jams with your Kuya Elmer on Dream Radio.

0: Yun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Today's

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, 5 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. As of 2:45 p.m., umakyat na sa 51 katao ang arestado sa kasagsagan ng mga isinasagawang rally bago pa man ang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Aniya hindi pa ito ang pinal na bilang at posibleng madagdagan habang nagpapatuloy ang mga kilos protesta. Nanindigan naman si Philippine National Police or PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mayroon silang basihan para sa valid arrest dahil sa paglabag ng mga ito sa mga lokal na ordinansa. Ayon sa General, kabilang sa mga batas na nalabag ay ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act of 1985 at pagsusuot ng balaklava o takip sa muka. Dagdag pa ng PNP Chief na nais namang otoridad na mapigilan ang panggugulo sa kalsada at maapektuhan ang mapayapang protesta. Umaasa naman ang hepe ng pambansang pulisya na magiging matiwasay ang mga isinasagawang rally ngayong araw katulad ng naging aktibidad ng Iglesia ni Cristo kagabi. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. There goes Lalayo from Cup of Joe, currently number 20. So I think Dream 20 weekly top 20 countdown this week. All right, Dreamcast, alas 6:23 now. Welcome to our third and last hour stretch of Dream Jams on a happy Monday. Again, it's July 27 today. All right, and narito na ang ating last batch of Dream Buzz. Para sa araw na ito, mga trending na mga balita at headliners online. Nasa buzz number 7 na po tayo. Okay, buzz number 7, mga Dream Caras. National Building Code, pinarerepaso ni President Marcos Jr. Na inline syempre to sa ano eh, sa SONA, 5th State of the Nation address today. Isinusulong ni President Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa National Building Code alinsunod sa modernong pamantayan. Sa kanyang State of the Nation address, iginiit ni Pangulo na dapat handa ang lahat ng imprastruktura sa bansa sa anumang banta ng kalamidad. Yan, sumentro sa mga isyu ng korupsyon, ekonomiya at seguridad ng bansa ang higit isang oras na State of the Nation address ni President Bongbong Marcos ngayong Lunes, July 27. Okay, so tapos na po. Pax Silica Initiative, binanggit ni President Marcos Jr. sa kanyang SONA. Inanunsyo ni President Bongbong Marcos ang kontrobersyal na Pax Silica Industrial Hub na planong itayo sa bansa. Umani ng iba't ibang komento ang Pax Silica Project dahil sa potensyal nitong epekto sa kalikasan. Sabi ng Pangulo, a product of the 23-member strong and US-led Pax Silica Initiative. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. There you go. Buzz number 8 na tayo. Handa si dating House Speaker Martin Romualdez na patunayang wala siyang nilabag na batas. Sinabi ito ng kongresista matapos siyang banggitin ng pinsan niyang si President Bongbong Marcos sa State of the Nation Address. Sa naturang SONA speech, sinabi ni o ng Pangulo na tama ang planong paghahain ng ombudsman na mga kaso laban sa kanyang pinsang kongresista. Iginiit ng kongresista na bagaman masakit para sa kanya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Nilinaw din ni Romualdez na hindi siya kalenman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Buzz number 9 na tayo. Okay, tatapusin ang mga nasimulan, tutuparin ang pangako sa sambayanan. Ito ang bahagi ng pahayag ni President Bongbong Marcos sa pagwawakas ng kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong Lunes. Okay, there you go mga Dream Caras. Check natin kung meron pa tayong ibang pwedeng maibigay na... Okay, eto, last. Attendance check sa SONA. Inihayag ng ilang minority senators na hindi sila dadalo sa ikalimang State of the Nation address. Check natin mamaya kung ano ba talaga. Okay, kasi kanina 5 hours ago pa pala to eh. Sige, so later, check natin. Kasi bukod sa kanila, dun sa mga nabanggit sa photo, hindi makakarating ang kasalukuyang nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta habang nagtatago sa mga otoridad si Senator Bato de la Rosa. So, dun sa...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Today,

target ng Department of Energy or DOE na ma-award ang centralized auction para sa mga mid-merit natural gas power plant sa ika-apat na quarter ng 2026 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-ugnayan na ang DOE sa iba't ibang ahensya at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines or IEMOP para maisagawa ang bidding. Layunin ng programa na hikayatin ang pagtatayo at pagpapalawak ng mga natural gas power plant na maaaring gamitin kapag mataas ang demand sa kuryente. Ipinaliwanag pa ng DOE chief na mas mabilis tumugon ang mga natural gas power plant kumpara sa mga coal-fired power plant para o kaya mas nakatutulong ito upang maiwasan ang kakulangan ng supply sa kuryente lalo na sa oras ng matinding konsumo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: phones in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 8:01.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today's most requested songs. Today's most played hits. Today's trending music. Counted down one by one that no other station can deliver. It's the Dream 20. The Dream 20 Countdown.
6: You ready?
5: Only from Tacloban City's hit music station, Dream Radio. Dream sounds better with you.
7: Dream 20. Fridays, 4 to 6 p.m.
8: 4

0: Jaws.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Mr. Hanang, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Dream Radio time. It is now 5:54. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huling tanhons and late años. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga

0: Dream Radio time. It is now 6:54.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:25. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng